0: Hizo stories nalea Kakamega, wapi wamezisikia?
1: Ah, nimezisikia, lakini si unajua ni too busy na kazi. Sasa sikangi huko sana sana, nakuanga busy kwa kazi.
0: Unadhani ni kweli ama anasingiziwa?
1: Ah, hiyo anasingiziwa nikiona. Hiyo anasingiziwa.
0: Hiyo ni AI, si ndio?
1: Ah, hiyo ni AI. Hadi watu wanasema ni AI.
2: Sawa, Beatrice Maganga. Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza karibu hivi mara sita.
2: Ukapata ngapi?
1: Nimepata 14,000.
2: Ngapi?
1: 14,000 hadi sijani.
2: Enjoy your money, mom.
1: Hey, nasikia sahi niko maju. Leo watu wa Kakamega lazima wanisikie.
0: Kwa mpigo tena sahi. Nasemaje bro? Alhamdulillah. Chezaje mwana?
2: Bado kwenye dalbadi ya kwako dal star. 2-1-6 hash.
3: Radio 47 89.6 Lamu. Hapa ndipo.